0: Em bạc tặng em buộc tiếng.
1: Rumah sat ya dewa sebe mereside yang leban sadu budi ni pina ke bukti bakti ni dewa mayasa ke piring jaga hati cening.